0: Regilala kong bangon po na pasigula ko. Intay, tasong ka naman naman yan.
1: Seh, kinaliba dyan hubungan na. Ipanyarin tala, singkam man.
0: Niya hubungan nanti.
1: Apo kayo hubungan na?
0: Salo yun ang pasyaradik. Nga malamala sa kiyo.

0: Pwede tayo gyoki. May katong, ito si Kola siya kang?
1: Ito, tina si Kola.
0: Yari, mara kita tina sa Kola.
1: Ente, nakamay.
0: Pwede ba?
1: Mara kita sa Kola.
0: Kasi kang mag.
1: Dekay.

0: Palawangan nen nen nen.
1: Gusto niya na kiman ray Palawangan.
0: Apa na pare?
1: Parin na lang po kasasan.
0: Apa niya ba? Nasi marayin niya.
1: Neto, nga tugas na buno ko lang po na.
0: Eh, ma'am,

0: nakakala.
1: Ano?
2: Galame man niya. Marami pa lawang ang maraming panggawkan.
1: Basta mapay na kinaliondang.
2: Niondang mo ko. Niondang mo din niya.
1: Kanong pinag-isa nga?
2: Barlari kau-kau po ondang.

0: Dela mo na kulay. Hindi
1: niya sigap pa siyangan. Hindi niya sigap pa siyangan. Si Bilangan. Hindi ka nyari anna.
0: Si Bilangan rumpulong nga pa para sing.
1: Kung nang tambayar mo, si Bilangan rumpulong nga nang.
0: Si Bilangan rumpulong nga nang.
1: Iyami. Saya pulang eh.
0: Mga kasi,

0: Nakapakacapin na Dr. Tom.
1: Pakacapin, Dr. Tom, may paniliti Tom.
0: Nagapali, bagay po eh. Kasi hey, na nyo napatang ko dyan.
1: Tokoro. Hey, na dyan at kay.
0: Pagoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip.

0: magamay niya.
1: Ang lahat na kukulunin ka na din.
0: Natirang na sa'yo rin ka daw. Ala, pala, buso.
1: Ay, kato ni Pasta Opura nga. Ang sirang balantino.
0: Oo, ni Pasigo Mika.
1: Nakalakan ng karambisela din ta riboko.
0: Ang mga ko riboko.
1: Ayun, riboko.
0: Lakbus na.
1: Ang juro na mga lekang.
0: So,
1: at kepag eh.

0: Amurit din ro pamatisarin na nyo laguna dong andong.
1: Ling kasay pun tu tiyo tuta sila nga mata.
0: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
1: Baji.
0: Dekai.

0: Amore!
1: Napulun!
2: Ano na po tino para sa area, mali para anak, kapasal na ni pa si Alegil, magisi pa din ng...
1: Yo, ha? Ito parang mundur tau.
3: Ito yun na, mundur. Kamanin ko si Padit na niyang. Kita lalo si Buntulo, si Tunru Muri-Muri.
1: Kabe dato, ito po na lapis pertama siya lapis kedua.
2: Ano na Buntulo, ngandik ko sumpah, mali, diagas, seko-seko, nagkukutahan.

0: ka sa ngayon, Bapa?
1: Hindi niya wala.
0: Nabuti siya ganito maray.
1: Kudo.
0: Tapos si surat ka. Himingi-himing.
2: Lalala kuwa pa na kito ti ayan. Di ay taulang muro kalaro. Iya to lala to ti niya pa may.
0: Kamu naik tiagi,
1: mundur mi.
0: Tena, mana tak, mana naik tiagi? Puna bini kak.
2: Tena apa mai mantom pak malay? Nagu gila di balak, puna pun nasaring kuntungku dinrok kalengking di.
0: Kuntungku nau kalengking daripada bini kak duruk ku gapa. Bukan nak kibur dia jika duruk bini kini jana kak. Marai minjap.
2: Alalala ku apa nak itu kutu amale tutu ku jaitan jitu katiran ku jaitan jiri balaku
1: katukut tu balala
0: iya mudah-mudah nanti nih salah-salah
2: iya lagu apa mah kontuan di ena balanu jenu kamitinu kan renunutan rekang isi runun di
0: ini kan elo ande te eco
1: elo ande te eco kutu balala
0: eco dulu balu ande
1: kakiran malasa.
2: Alala suling kanan diku kama palu korong suan nak kama palak kubi biji ku nak kama lewa bisa kayu.
0: Luar biasa. Luar biasa.
1: Dia kan karena ya.
0: Kami kepiti.
2: Alala kan apa bila nasu nasu an diku malay nak kubucukkan rajin nak sambil apa lu cek lana tayi pandi.
0: Peramanto.

0: ito eh.
1: Ang lalaiyan yung jata ko kulang di kurong puna sa atat niya lo, ako ikuyin na gida-gida paritre.
0: Jawa parate na lang.
2: Manta!
1: Uy!
0: Pambrang ko rin ko na eh.
1: Umay ko na sa breaker. Ang lalaiyan niya lo, ako do sere mami ko gawo kasang ing ikaw, hindi ko gapagupari atin di.
0: Apa man?
2: Mulain tau mga ribiya sa gina dan niya rikong ko.
0: Ii.
2: Sangin na kama dyan.
0: Apa tuh boleh lagi?
2: Ih,
0: saya ini jalan nona awa.
1: Iya, mau jalan nona awa, tapi mau main jam.
0: Saya mau main jam,
2: ni rosok.
1: Lele inai kan nak tak ujang, di talapak di sini nyawa na nyawa silu na boris si kabila.
0: Kamu neta server untuk kan antara Bantaeng dan Takalar. Si kabila.
2: Antara Bantaeng dan Goa.
0: Iya lele.
1: Lala ba di kita ribela ya guru puna nasim bandulang abat tu gimana kembali waktu itu anan di le.
0: Oh,
2: itu bagi ribela ya dia.
0: Ya, si kanak kuki,
2: si kanak kuki.
0: Batu na,
2: batu si paracak na.
0: Masih bagi.
1: Lala kau di tu jadi tu kawan di puna bela matu anta ikat teru do iya garin tani kini.
0: Memang iya.
2: Mana dia bagi na jangan tu kau di na.
0: Yang iko di na. Si garin
2: apa apa na.
0: Iya, segaring-garing kami tahu
1: tetapi itu. Lihat apa lana, di itu nasimba ngabina ngapari magotete nakisilak balik.